0: kanane ya te akwe Hello Meru FM. Meru FM, hello.
1: Hello. Toto do kita ngawa buana.
0: Kabisa eh.
1: No bua.
0: Hello Meru FM.
1: Ara
0: Karendi. Ni kurekia rungi kana tureke rweko.
1: Tulegele rungi kapi.
0: Tureke
1: tugaina re.
0: Tureke rweko.
1: Ai kwadi ko dede. Tulokore.
0: Tulokore
1: mbere to inyato ambiria koloko.
0: Ka ba nyau.
1: Kwadi ko dede. Kisitu bwana.
0: Kodikira mbere atulokora. Na watu kunenkere kabesa gakurokora.
1: Bare to bati koloki. Kenda Jumatatu tulokora.
0: Nesa sawa. na ndetu na shilingi ngirine mwangiri mirongo etano.
1: Yes,
0: ke anto bangana.
1: Ke anto e komika pi.
0: Na kuona anto batiko sheda.
1: Yes,
0: na bai anto batiko sheda mudikirira na fasi.
1: It's the best time.
0: Yes, inya *671#
1: box number 1 na box number 2.